Tayo malalak tayo. Maruli mo mo kula. Pwede mo doon na boy niya kapuloy niya malala. Kaya ang kapaligan tayo. Puto na ang kapaylon sa tukam na.